0: Rádio Moçambique.
1: 5 horas e 7 minutos. No Malawi, we are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We
2: are here. We are here. We are here. We are here. We are here. Karibu ihali. Asito kwene a editritu ya Omandimba nno provincio Niesa anire herera wawera mwaka ula ehulele nipuro lopela wawihaweha ato anikuma elapahu eroka elapu yo Malawi ni anikuma Malawi eroka elapahu ni nipuro na ni mpanyene ya eboma ekani yoluwelele. Musatoro a editritu ya Omandimba Emilio Xavier ohima wera nana nova itu sotene sotekiwa ni soheliwa ni puro nne wawera bahilikenle sipacheriwe ovalhiwa miteko osowa wehaweha atu ni tu semvira vampika ole onlupanya vaila popili iya. Emedu Xavier ohima wera ni opachera ovala miteko ni puro nne ni mpania oluwelele onkelo kavihiraka owehawehiwa itu sohiena hiena sa ulimi sinkuma elapo ya Mosambiki siroka otumhiwa elapo yo Malawi wohiwehawehiwa. Mutukweni ule ohima wera nana nova va nipuro nne sinavarhiwa miteko sohiena hiena sowa wehaweha atu ni tu simvira mashi nlelo kasinaye okwanela. Nupuchara na kawira eboma ekani oluwelele editritu ya Omandimba simpachira mweri ola miteko sote kiwa musika mtukwene sopi kulihiwa itu sohia na hiana mpanta ola kwa eprovinsi Oniasa ni wote kiwa musika ola onkele varilua mteko musuruku ni pia oitenta isinku milionsh ametikash. Nena vandaka na ni mwita antamona ho mteko Fernando Damash.
1: Mwalenu unweha sa osomela ni muhaku wa poma o provincia Yoniasa, onihima wera osomeliwa otipiliwa wa ifabrika sokwa na miloko miraru ukwamba mpuwa mwa iprojetu zepa ohalo kavihira wera e provincia njeriri heke misoko enweri haya wakula iaka. Ihali ila isulihi weni mutokweni mwalenu unweha sa osomela ni muhaku wa poma o provincia Yoniasa, Francisco Guerra, anjerenre areki ohia uriha misoko siwela mafabrika anamteguto anhala olivaka musoko. Mutokwene olehe osuliha wera otipiliwa wa fabrika iya ohala to kavihira wera e provinsi yonyasi anjerreke musuruku en kavihira ya misoko sotene siwerihiwa mwelapahu.
3: Sulumma kaseyo so wera e fabrika para o provinsi onhu. Hiyo ninkala otapela manaka e provinsi yangu tiele eneriwa eri mpua wa Mosambiki.
1: Francisco Guerra ohimato wera osomediwa ohiliwelika trao musewe onkuma wunangu mpaka omacheje ohalo kavihira wera misoko siroke muholo mpaka mwayaka ya 2031.
2: Asante ana Fernando Damas gonru hila ihali iya. Ihali kina si somo ni tamano amteko Maria Fazenda sin hima wera editritu ya marupa nno provinsi Oniasa anishutihiwa anamitateni Mikailo Sorhira mitipo sa hime simbaha mahi orera mpanta ule wa e provinsi ya Oniasa.
4: Aho leli a editritu ya marupa Oniasa no enia usihaka anama wani wi enapanya oreherera ihime sa masi orereda oura mitipo saya sa nanara. Mpaka vano, sopuki wa mikutula, sopiera muloko, seyo singwese sasa ihime iyo, umiteteto muloko, kasama puro ale, wi, masi eitoweke mbuwama imosi. Mikutula sene seyo, sini siwarihaka mteko wawala tula, anama wani, wi, erumeleke pama sene ihime iyo, ekapeleleke ihime iyo, naveto erateleke, sa mpanta wa ehime eyo ni okala waya. Motoko ene owehra sa miteko sa sote kateko disitu yo marupa Avelino Valenti tohimale ehali ela arikiwego so upuki wawo mikutula sinapiera miloko mitano nuwa misheshe seyo singwehera sa ehime sa masi ouria.
5: Ikomite okwanaka deji mahali wawera seya deji yeya
0: Kasimvara mtekola nene sene.
4: Avelino Valenti, mtoko eno wehra sa miteko sote ka odishitu yo marupa, andeli hera ka miteko simvari hiwa ni a mikutula sa namma wani sopu kiwa wisi weheshe sheke sa maasi.
2: Asante tamune Maria Fazenda Guru Hila ihali iya, mundiwire na nopio makisoni wanleka na ihali mwemara ila ni sasoma ni miyo Januari Eduardo Mario. Asante.

Ala. Asuman gwe lot street yo marupa. No, sumane vindri yo nani ye mahosho kumelila na nyata. Kinili, unanari hani puro ni Musa, mtete wa maranjira. Pana ya, unanan Lisa. Iyo na kalu marupa nere, unanan Lisa. Ahem, iyo no, umosambiki no provinsi yo niyasa kanintu na muhabu wana nyato. Aye, koto kanintu na. Wani hano nanara. Dilo niwe kuma sawa junjwa huonko na huu. Rama kuwa wa suwele. Ula nsine na mukara kara. Riyo street yo amtarika. Mahulu kalu street yo marupa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ndaji lipa 11 horas e 6 minutos. Chituariba sin ni nkani siyotu siya pati putikesi. Siyamu tiyo chalam kuchitibu chawaidi siyotu kumaputu antena nasional. Kutumanyisiam ya chikuti pako siyungula chalambu cha Moçambique. Kwa nibasi mpaka ilambo yabuza. Nasional, internasional. Pakuandi kapam, basi tujangangane. Nashijeto waidi si Radio Moçambique. Tukamba Efraim Masitele. Achinjeto erem, waidi si provinsi ya Nyambane. Kwa kusimani kwa presidente nchilambo maram, Daniel Chapo. Tunamkwembe chiam, yai, tupochi manandime.

ila ila ila wani chukuchwe yezi ila ama chongezi wala wala lelo alambu ni chefatu na mwini ya kuwende chikala wakue chefatu kunyumba na mwini chefatu hadi kumika chikulupi hata la kutuwe nite mbuja omo na zile zami chilepichi nito kutuwe chalo ndichaju mwini ee tuwe nite mbuja omo ni kwa diwe.

ndilipano ine baba mai chiriza ichi chiri chosa penyereledwe ngati vonse pano vindipweteke kupunda kusowa kwa inu kupenyerela Esta ngati umwa anya inu mukadampenyerela nambo sindijiwa ngati ndichita bwino nyengo zina ndi mavuta kupunda nyengo zina ndi mapepela chifukwa kuti iye wadakhale munthu nambo posaluze mundilekelele ngati ndilakwa ndimachita vonse ndi chikondi ndi sintha ndiyesa mtundu wina kusiya kuti iye nayoncho wasankhe kukula sindikusiye olumba ndiyika chilanga